Hey, ma, antes makabara ni Smash Yota. Ay, kulat sa kisya. Amin siya talas. Siya, ma, kuya siya. Ay, ma, kanda. Ma, pita, wait. Ay, tas maya. Siya, wawutis na siya. Kumutok tao, kumutok. Kuna ko tatu burlas tani mantos yota.